Asyag ang tawang asin rikap palaka na erok talompo anna ang law taala na ba't tumayukot lompo aniyari nga yukot no. Ang sa nga kibalang o nakapalakan lari ang ikalaw krijuta. Apayin na si allo jasipatan na ba't tumukalaw krijuta at laburi labu ang rijuta.

pitenga nana chini na umbashi ya irawangan na shiko china na kana muka pitenga kamale baki anne basi nigentungi yang ilo mo na kana mujuru mudia ya to jen na kalibanga ammo anjo tau anki nigi basi ya batui nai tribonto ayap paminai tribonto atuan tasiaga ang kapitenga.

kalil na tuwan talam usina ay trimak ka na ang yosele na tuwan katalui katalu todong arin na uru-uru na ipagarre arin na magarua na nika na idandakui makatalu na nika na ichakui na iya ichakui de tricham pagayan ang parekika na tuguaya ang kana ichakui monjo chini dandakui allerapan na ipagarre tamapayem porilino na anjo tuan tapun na ilalan tiro mga nabubuki ichakui na nasoe ang sungin na olo-olo kalaringa sing ikma.

ka. Kita batong yallo yumat na tanggal lo mo allo wa ilalang nga simitaw wari masigi ka. Apaji natake bu mo patke bu na

Awam mo mangeri hukumaya siagan ditu banritaya na masin nakato monia lapin na nakato iya mi masin na lamun riam pipala na iya mi antunani at tudulasa tibut kalumpua le

ako kusare baragka kanatia ampare ko tau salamat trilino riahera bajik ko mangi amboyay awal lipatampuloa na iya iya ji.

Onchonga, batu inai aci ni mi balas si batu si papa benten na namang emo narapi kam. Ikarai na awan ia abdurka bine jailan ya sab.

Dinaabrong dulo ka di rejailani o Yusufu. Mangange mako ang ngaleje ne sambayan rikulang ana pikirik mituan ta ang kana kere mai kuta ding kulang katai nak kucinik kulang na anjo tuan

Ira si tangayan sa luna na napailamatan na nakakuwasan na Allah Ta'ala niya mukulan ridalikan na mabayit dudu pare-pare na machino.

nakana mo o yusupu la kere ko mai chuchu a palamang ngenu buya nakana mo tuanta o tua ero ka appala pepetta nakana mo.

androng gurun na alemi an tutuno yuku inumangi ang katukang nakana mo pole androng gurun na oyu supupun na anya trinko tinro risubua asambayan subunuero asali sarat kami pakadam matanu pun nale bak monoruntun takak bere nupailah mi matanu nar

Nerimaska alam pamiya ta siya pa isalon na napilari mo inchon na jailani na batu mo ma nerimaska dan na kito juwal lo aparuru mituang talamang yang siarai kuburuk na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam de bakia para jamaah lam pamituan tanayay mo tawang minawang Arab jay niya nga singirapan na minawang sikam matumanay ay siyam minawang nga sing ngam bilang ngangi at bilang ngangi tawang minawang niya niya kikira-kira sampulo walo lampana mo tire nga sing mitaw jaya asa ilay mangeriboko tuwan tatay na minachinit tau jaya.

payana. Nakana mo tinang at chinikate nang alang ira barang payaga tinungang aliba alang ireple ba at chini. Nasungkay sentimungang ilalan.

mo ni Sharia ang iri Allah Ta'ala tapak kuro kaya na nasarat kang kalin na irati ritumpo na monchong ariulun na binangaya na anjoje nekabat turaway sing atling.

Kule si kali kali ako tanaka dokpat tarawang ngang inakela ginanaka dokat tarawang kunika nana si Muhammad ala ikaw mamo sengka ane empo ang ale batu empo imi inakepa ampak ngang ruang kori Allah Ta'ala matnas sabone suru zakuan nakana mo tuan kaya Rasulullah ikat ke mamo karaing ang kamasiyang akubo na suruga mo na kikilay apole ang mani ang rilino nakana mo nabiya o Yusufu ante

singi kodina. Namakiyo mo tuwan tangka na ya rasulun lahi ero maamalian rilino. Nakana mo na biya bayi mitong ko minaraka ng patong minapailang na tuwan ta. Napalapoporo mo rin na biya apayinanaka na tuwan ta oke nang ikaw man.

lam mata mori kali mbu busang e bonga ya tae na napi ya na chini nakio la bumotu anta angka nakialle akkarain ni

Ia in ruang ngare pintal lungare gina manlang ere mosa ratuan ta angka na yo yusupu paila mi matan nuna milla mo tuan tatae na mina bia na jini nakakuasan na Allah Ta'ala anjurin to miripimungan nakapayari.

alasyagaan na baptisang tanga. Katain ako di kam manahirikaan na narakaan temani yakam mapun na natabakis sa nanaraka patisis na nasa di.

baraka. Nakana mo si Emasu o Yusupu, iyami an ne kukunyungi maherikaw, ero ka akuta nan toyeng toyeng. Nakana mo tuwanta o si Emasu, nasaba ang lataala siya gambaraka, anabiya akuta nan matobarang kamay apa na nakamasyang kian lataala. Nagkulle kubani pagkutat nan nunakana mo si Emasu. Oh, Yusupu ante kam mapanyetre anu riala taala nanuka nakalen nu tu manyetre ang koto jento jeng nakana mo tuanta oh se masu punna antu nu pakuta nang nga bilang eri bayi ki anjo nakuka nakalen ku manyetre anga trikara eng ku anne kam makamma inakke ampase re ruaya nakupabani ruaya nakupamenteng yalla na ruaya. Kama mingyo pangisengku nanika natumanyentre antoyentoyeng anne kama nulang erekisem.